0: O vinte, si ta foi in Marona Radauk, music furak ida nebe makaliba ne. Tu irmai, mai akompanya na fatin programa talk show hamutu ko gerente plan internasional munisipio ina runian, Valentim Espinola.
1: Hanisa ni tadi ang kari kasoro kusta kulu kade zafius ruma sa solusang mak plan foti hodi ultrapasa se kari mosu falyan su ruma durante halau servisu konaba asunto ruwa hanisa mensyonana konaba estado emergencia no inundasaun.
2: Durante ne ita plan internasional la servisu mesa kan sawin hau mensyonationa kata